0: Montemare.
1: Yes.
0: Ang katugunan. Kayo nakikinig pa rin sa ating programa, nagtatampok na inyong mga paboritong papuring awitin.
1: Sis, may message ka sa Facebook eh.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok.